0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Calling all accounting graduates. Looking for your first job? Your career starts here. We are hiring accountant and fresh graduates are highly encouraged to apply. If you're hardworking, detail-oriented, eager to learn, and willing to work in Manila, we'd love to have you on our team. Qualified employees may also avail of our staff house. Interested? Submit your resume or application at Suite 97.7 FM, Room 314C, 3rd Floor, Heritage Commercial Complex, Maharlika Highway, Malvar, Santiago. Tango City. Don't miss this opportunity. Apply today and take the first step toward a rewarding career. We look forward to meeting you.
2: Anya tinagdag dati yung tagsaksakit yung bagay mo? Bago ka na-cleansing, anya tinagdag mo yung tagsaksakit yung bagay mo?
3: Nakubiti ko ato, dato yung saksakit ni pagpagkit, dato yung pakidney, tapos dato yung ruso.
2: Ruso?
3: O yung dati po natang agastric acid kay hospital.
2: Di hospital?
3: O yung
2: anya tinagdag hospital na nag-tika tayo?
3: Na admita di lamot.
2: Manungal daw?
3: 7 days.
2: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic, sa bionic. Anya, tata, anya tinagdag, ano ba yung naramdaman mo ngayon?
3: Mayatid.
2: Mayatid. Awa na titag sa kiteri, sikit mo.
3: Awa nito.
2: Rosok mo. Nairuwar mo ti, bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
3: Pwinto.
2: Ado-ado ti, nairuwar mo ti, pati liver mo, no?
3: Pwinto.
2: Di balay niyo, ada pa yung pag-uwi mo?
3: Atado.
2: Ada pa yung nairuwar? Di balay niyo, na pati liver na?
3: Pwinto.
2: Ado pa yung?
3: Masit lang to.
2: Masit lang. Taga sa'yo, taga Lamot?
3: Taga Lamot to.
2: Lamot ti Pogona?
3: Pwinto.
2: Ano ti kumplito pangaral mo, bro?
3: Sir, Galang Hatawo.
2: Well, so yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa magita ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, Apo Diyos.
3: Salamat din ni Apo sa talagang naipo na ipimang matipig-mayak-tipig-tipig-pakaagasa.
2: Like pintas, awan tayo operasyon.
3: O yun
2: to. Naitake mo tayo matungo. Okay, so thank you po, Bert, na happy. Magpasalamat tayo, Apo Diyos.
3: Salamat din ni Apo sa tatatong. Ang instrumento ng nangagas kanya ang mga kuatati sa bubani.
4: Wake up in the morning the right way with your favorite breakfast show on the Wake Up Call.
0: This song was brought to you by Amex 3 Capsule, tested and proven para iwas-iwas sa sakit.

0: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, e paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fico Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fico Bank. Fico Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Ang Dulce, the singing diva. Sa buhay ko, mahalaga talaga ang MX3. Believe ako sa MX3. Kaya, ako ay umiinom ng MX3.
5: Ako si Mark Angelo Onde, safety manager. Pag-gislan ko ng uminom ng MX3 capsule, believe ako sa MX3. Kaya ako yung umiinom ng MX3.
6: I'm Aneta Blanc. I've been taking MX3 for more than 7 years already. Believe ako sa MX3, kaya ako'y umiinom ng MX3.
7: MX3 is locally recognized, award-winning internationally. Be MXtraordinary with MX3.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
9: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauti Arco Capsule. High sugar and high blood pressure,

na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: GTX 500, alaga ng iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
2: Ako si Junjun, 10 years na akong nanini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
1: GTX 500, bibili sa mga butika.

0: kulang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Covenix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Covenix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Covenix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Adrian ng Kawayan City, Sabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
3: DTX Coffee Mix.
5: Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc Jun Alcizar. Isang doktor of naturopathy. DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Health Alert. DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat mayroon kang panglaban. DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programa Health Alert. Atin sa atin sa Klinika Di Alternativo, ang gumagawa sa epektibo, legit at FDA approved na DTX 500. Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Welcome po ang lahat, mga kaibigan at sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa. Ang ating pong text line number 0919-002-8117. At lalong-lalo po, mga kaibigan, good morning muna sa lahat na nakaantabay ngayon. Especially sa lahat ng nakasimulcast sa ating programa dito po sa Isabela City, sa Sweat FM Isabela, sa Bayumbong Radyo natin, at sa Solano sa Big Sound FM. Good morning din sa mga kabayan po natin na abot ngayon sa ating programa sa pamamagitan ng Magic FM at Big Sound FM ng Tuguegarao City. Kung saan, mga kaibigan, live na po tayong magbibigay sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan atin sa atin sa Superior Antioxidant Capsule na DTX 500. Ang kapsula na kailangan para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. Ang kapsula na may tagline 1.3 million orax scale ng antioxidant na nakakatulong ma-maintain ang healthy na mga selula at ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado na hindi peke ang ating mabili, siguraduin na kapag bumili online, puntahan lang ang legit shop ng Klinika Di Alternativo Medicina sa Shopee at sa Lazada. At sa mga kabayan po natin dito sa Nueva Vizcaya, Isabela City at Tuguegarao, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At bago tayo magpatuloy sa ating programa, mga kaibigan, atin munang pakinggan ang isang live interview sa isang kababayan na naman natin na nagpatutuo kung gaano ka-epektibo ang DTX 500 na sinamahan ng Mighty C Alkaline Vitamin C at Klinika DTX Coffee Mix na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX 500 Health Alert. Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Chudy Yorong. Matagal na pinahirapan ng high blood. Hindi ko na na-enjoy ang mga masarap na pagkain. Kaya ang ginawa ko, titake ako ng DTX 500 na sinamahan at sinabayan ng pag-inom ng DTX Coffee Mix Mighty C. Malaki ang naging improvement ng aking pakiramdam. Dati, madalas talaga sumakit ang aking batok, lalo na sa after eating. Pero ngayon, napansin ko na wala na ang pananakit ng aking batok. Bumabaan talaga ang aking BP. Kaya sabi ko, maganda talaga ang DTX 500 at DTX Coffee Mix. Masabayan ng Mighty C. Mas mabili ang epekto niya. Subukan niyo rin.
7: Ayan po mga kaibigan, mas mabilis ang epekto nung sinabay ang Mighty C Alkaline Vitamin C at Klinika DTX Coffee Mix na nasolusyonan ang kanyang iniindang hypertension. Kung saan matagal lang may hypertension, may iniinom na maintenance pero lagi pa rin sumasakit ang batok at bumibigat ang dibdib. Kaya sinubukan ang DTX 500, ang Superior Antioxidant Capsule, at lalong-lalo na ang Mighty C at Klinika DTX Coffee Mix, at ang naging resulta na wala ang pananakit ng batok kasama na ang pamimigat ng dibdib. Kaya po sa mga kabayan po natin na meron din pong hypertension, may maintenance na sa makaramdaman gaya ng diabetes, liver problem, pagtaas ng cholesterol, SGPT, at creatinine, ito ang kapsula na makakatulong sa iyo. DTX 500 makaibigan, dahil ito ay nagtataglay ng mga phytonutrients, bioactive compounds, at superior antioxidant na pinakakailangan ng ating katawan para ma-maintain ang healthy na mga selula at maiwasan ang bukol, pamamaga at pananakit sa loob at labas ng katawan. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX 500 Health Alert.
7: Yes, mga kaibigan, sa pagpatuloy po sa ating programa, health information po muna tayo. Kasi nga po mga kaibigan, naniniwala tayo sa sinabi ng mga eksperto that more health information, less medication, and less suffering. At ating pag-uusapan ngayon is all about visceral fats. Alam mo ba na according sa pag-aaral ng mga eksperto, the bigger the waistline, the shorter the lifetime. At ang isa sa dahilan ng paglaki ng tiyan ay ang visceral fats. Kung saan yan po ang sinabi ng mga eksperto, kung gaano daw kalaki ang iyong tiyan, ganun din kaiksi ang iyong buhay. Ang visceral fat ay isang taba na nakapalibot sa mga internal organs sa abdominal cavity, katulad ng liver. No? Kapag meron ng taba ang iyong atay, tataas ang SGPT, mga kaibigan, na pag hindi po ito na gamot kaagad, ay nagdadala ito ng problema sa gallbladder o gallbladder stone. At kung ang spleen naman ay mamaga, ito ang dahilan na kung saan hindi na niya magampanan ang kanyang trabaho na pagpapalabas ng insulin para mag-normalize ang blood sugar. At lalong-lalo na ang pancreas at intestine. At ito din ang bumabalot na taba sa puso o tinatawag ng mga eksperto na pericardial fat. Ayon sa pag-aaral na 10% sa taba ng tao ay visceral fat. Hindi ito nalalaman dahil hindi ito nakikita at kahit mapayat ay pwedeng magkaroon ito. Ang visceral fat ay ang dahilan ng pagkakaroon ng inflammation o pagkakaroon ng pamamaga na isa sa delikadong kondisyon. At according pa nga sa dagdag na pag-aaral, ang pagkakaroon ng visceral fat ay sinyalis ng pagkakaroon ng metabolic syndrome at ang nagpapataas ng tsansa sa pagkakaroon ng high blood, obesity, at pagtaas ng kolesterol at lalong-lalo na ang insulin resistance. Ganyan makaibigan. Kaya nga sabi, the bigger the waistline, the shorter the lifetime. Kasi pag high blood ka, oh, pwede kang ma-stroke, no? Kapag obesity naman, o oh, sobra ka sa timbang, ayan, prone sa pagkakaroon ng cardiovascular problem, pagtaas ng sugar, at lalong-lalo na, tataas ang cholesterol. Na kapag ito ay nagsama-sama makaibigan, nagpapataas ito ng tsansa sa pagkakaroon ng stroke, heart disease, at type 2 diabetes. Yun po yan, makaibigan. So, paano po natin bawasan ang visceral fats? Sa pag-aaral natin mga eksperto, iwasan ang mga matatabang pagkain. Iwasan ang mga malalamig na nakakalasing na inumin. Lalong-lalo na, yung hindi po physically active na lifestyle. According sa pag-aaral ng ating mga eksperto, makaibigan, being physically active for at least 30 minutes, no, in a day. Nako, malaking tulong po yan na mabawasan ang visceral fats at hindi magkakaroon ng visceral fat. At lalong-lalo na ang pagkain sa healthy na pagkain, kasi ang mga healthy na pagkain ay mayaman sa fiber na isang kailangan para hindi po tayo magkakaroon ng visceral fats. At iwasan po ang mga sugary drinks at matulog ng maaga. Kasi po mga kaibigan, kapag kulang ka sa tulog, ito yung dahilan na nagki-crave sa mga matatamis na pagkain na isang dahilan ng pagkakaroon ng visceral fats. At uminom, ito na, inuman ng DTX 500 at Mighty C Alkaline na Vitamin C. Yung legit ha. Yung legit po ang inumin nyo para makasigurado. Ito kasi ay may taglay na anti-inflammatory properties na pumipigil sa pagmaga sa mga internal organs. At tumutulong din ito sa pag-regulate ng appetite at satiety hormone na ghrelin at leptin para hindi masubrahan lagi ang kain. Bawasan ang unwanted fats, mag DTX 500 at Mighty C araw-araw. At syempre, pag healthy na coffee, dito ka na sa Detox Coffee, ang kape na nagtatanggal ng visceral fats. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500 Health Alert! DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
9: Dosis sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
10: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
9: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
10: Okay.
0: DTX 500.
9: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500.
11: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
12: At sa Panginoon.
11: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500.
13: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa akin.

0: Gamot, hindi po gumaling, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako. DTX 500. Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa hospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, DTX 500, health alert.
2: DTX Coffee Mix, ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX Coffee Mix ka na, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Adrian ng Kawayan City, Sabela. Isa akong gym instructor. Bago ko mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
4: Sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo po mga kaibigan, magandang pakikinig at panunood sa mga kabayan po natin na nakaantabay ngayon sa ating Facebook Live. DTX 500 Luzon page. Dito po tayo naka-live, mga kaibigan, daily, at magbibigay ng mga impormasyon araw-araw patungkol sa ating kalusugan. Sa lahat na nag-share, especially sa lahat ng taga-klinika at saka K5 News FM. At lalong-lalo po, mga kaibigan, ha, para makasigurado na hindi po tayo mapiki. Hindi tayo makatulad ng iba na nag-message sa atin pong page na napeke dahil sa online bumili ng peke na DTX 500. Naka-soft gel, nakabote ang liliit ng soft gels, mga kaibigan. Para sigurado, ang sigurado at epektibo, FDA approved na Clinica DTX 500 na gawa ng Clinica di Alternativo Medicina, ay puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang original na DTX 500 ay naka-blaster. Naka-box po yan na kulay green, mga kaibigan. Available sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert.
4: At lalong-lalo, mga kaibigan, ang programang ito ay hatid sa atin sa DTX Coffee Mix. Ang kape na hindi lang nagpapahealthy, ang kape na hindi lang nagbibigay ng mga nutrients na kailangan ng ating katawan, ito din ay naglilinis ng ating katawan. Nagkape ka na, naglinis ka pa, o nagkape ka na, nag-detox ka pa. Alam mo ba, mga kaibigan, na ang Clinica DTX Coffee Mix ay nagpapaboost o nagpapalakas ng ating metabolism, na kung saan ang pagkakaroon ng healthy metabolism ay isang kailangan para ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Kasi po, mga kaibigan, ang metabolism ay isa itong set ng life-sustaining chemical reaction, mga kaibigan, na mga organism, na kung saan dito po kinoconvert ang mga pagkain para magiging energy, mga suking tagapakinig. Kasi without metabolism o digestive system, mga kaibigan, hindi po nako-convert ang mga nutrients galing sa ating mga kinakain, mga kaibigan. Kaya ang pag-inom ng DTX Coffee Mix araw-araw o Clinica DTX Coffee Mix ay tumutulong upang makorek ang imbalance, no, between pro-oxidants at antioxidant. Mga phenolic compounds at flavonoids na makukuha sa DTX DTX Coffee Mix, na kung saan yan ang nakakatulong para

0: ma-maintain ang healthy metabolism. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na laging bloated, laging may hangin ang tiyan, hindi makakadumi ng normal araw-araw. Nako, dito ka na sa Klinika DTX Coffee Mix. Ito kasi ay may psyllium husk at chia seed na nagpapalabas ng toxin sa gastrointestinal area na siyang dahilan kung bakit humihina ang ROS at RNS. Available po ito sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang Detox Coffee na nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix. Ito din ay may taglay na de-sugar sugar cane at ampalaya na nakakatulong ma-maintain ang healthy blood sugar, healthy cholesterol at healthy blood pressure. Available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Lalo na ang pinakainam at pinakamagandang kombinasyon. DTX Coffee Mix, Mighty C Alkaline Vitamin C at Healthy Coffee na Klinika DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na, The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ko mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. Ang DTX 500, araw-araw, pinis sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500, sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenol, phenolic compounds at antioxidant na nagpro-protekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka, The Healthy Coffee, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C,
4: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert.
0: Available na po yan, mga kaibigan, sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Sa mga gustong sumali sa ating programa, ha, ang ating pong text line number 0919-002-8117. Lalong-lalo po, mga kaibigan, bisitahan ang ating Facebook page na DTX 500 Luzon. Sama inyong lingkod daily, Doc June Alquizar ay inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas. Doctor of Naturopathy ay araw-araw na magbibigay sa inyo ng mga impormasyon para maiwasan ang mga peke na produkto na ginagayang produkto ng Klinika DTX 500, Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C. Ay puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kasi pag sa pharmacy kayo bibili, makaibigan, legit talaga yan. Kasi hindi, humihingi sila yan ng mga papel bago ka makapasok sa mga pharmacy. Humihingi ng Certificate of Product Registration. Ang piki, makaibigan, wala po yung Certificate of Product Registration. Mag-i-check nyo po yan sa FDA portals, makaibigan. So ang kagandahan, available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar ang Urig, legit at FDA approved. Saan? Yan po yung iniinom sa mga kabayan po natin na naririnig nyo po sa ating programa na mga live interview. Lalo lang po mga kaibigan, ang programa nga ding ito ay hatid sa atin sa Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
5: Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
0: Palakasin ang resistensya. Mag-Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw. Ang vitamin C na all natural. Ang vitamin C na hindi acidic, kaya hindi mahapdi sa tiyan. Kung saan makaibigan, ang pag-inom araw-araw ng vitamin C ay tumutulong ito maiwasan ang stroke dahil ginagawa niyang elastic ang mga ugat para hindi madaling pumutok. Nagpapalakas ng resistensya para hindi madaling magka-sinusitis, asthma o pagkakaroon ng mga plemas. Tumutulong din po ito para sa maliwanag na paningin dahil kapag ikaw ay naka-vitamin C araw-araw, naiwasang pumutok ang mga ugat, lalong-lalo na pagmataas ang blood pressure at lalong-lalo na ang kolesterol. Mighty C Alkaline Vitamin C para sa epektibo na kombinasyon. Ipagsama ang DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C, mga kaibigan. At lalong-lalo po mga kaibigan ha, ang Alkaline Vitamin C tumutulong din po ito para ma-maintain ang healthy na red blood cells. Yung hindi maputla na dugo na siyang dahilan ng anemia. Dahil ang vitamin C, especially ang alkaline, ay tumutulong itong ma-absorb ng maayos ang iron sa ating katawan. Mighty C Alkaline Vitamin C, available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang perfectong kombinasyon, DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, at Klinika DTX Copemix. Available sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero mga kaibigan, medyo napasarap ang ating usapan. Wala na pala tayong time, so magpatuloy pa sa ating programa. Kung nakasama ngayon ay yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alkizar, na araw-araw magbibigay sa inyo ng mga kaalamang pangkalusugan. Mga kaibigan, huwag kalimutan na ang pagtulog ay kailangan para magiging healthy. Pagkain na mga healthy na pagkain, pag-exercise ay kailangan kasama ng DTX 500, mga kaibigan. Siguradong maiiwasan ang mga karamdaman. God bless po sa ating lahat, mga kaibigan, at tawa po ang Panginoon. Tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang ating healthy na pangangatawan at maabot natin ang ating pangarap sa buhay.
4: DTX Coffee Mix, ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
4: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Ulang bangkay mo sa prutas at kulay.
6: Umawi ka na lang
7: sa DTX 500.
6: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant.
7: Pang laban sa mga free radicals
6: na nagdudulot ng sakit
7: at pagkasira ng katawan.
6: Ang DTX 500.
7: DTX 500.
8: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
6: DTX 500.
4: Mabibili sa mga butika.
9: 97.7. Good morning, checker time. It's now 9:30. This time check was brought to you by Amex Ray Capsule. Dito ako bilib.
10: May digmaan, mga kalamidad, magbantay sa mga palatandaan ng panahon. Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo, ang lahat ng bagay Bago pa man ito mangyari, Mark 13:23, Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
11: Authentic Filipino flavor ba ang hanap mo? Tara na sa Don Pedro's Diner, the home of delicious Filipino favorites that bring family and friends together. From tender kambing dishes to flavorful pato, juicy manok, and your all-time Filipino favorites. Every meal is freshly prepared with rich, authentic taste you keep coming back for. Whether it's a family dinner, a celebration, or a simple food trip, Don Pedro's Diner is the perfect place to satisfy your cravings. Visit Don Pedro's Diner today or reserve your table by calling 0917-505-7574. Don Pedro's Diner is located at Barangay Cala West, Santiago City. Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors served with heart.
12: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Sabaw. Oh wow!
1: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
2: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
3: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
4: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
3: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
4: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
3: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka! FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas. Get into the music.
5: Sweet 97.7. This song was brought to you by MX3. Be MX Extraordinary with MX3.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
3: Magandang balita mga ka-FICO. Maaari ka nang magdeposito, mag-withdraw, magbayad ng loan, o mag-fund transfer sa iyong FICO Bank account kahit saang sangay nito. Less hassle at mas pinabilis ang FICO Bank transactions mo ngayon ka-FICO. Hangad namin ang patuloy na pagbibigay ng dekalidad na serbisyo para sa inyo. Bumisita na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: Sardinas na super sariwa, super sarap! Dito na tayo sa number one, Mega Sardines! Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap! Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines! Sardines mo na! Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarkets sa inyong lugar.
5: Let's get back to the music.
6: Number one for today's hits and all-time favorites.
7: Sweet 97.7.
8: And this song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.

0: You're still listening to the Noontime Prime here on Sweet 97.7 FM. Good morning. It is now 10:30. Time brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
2: Ang dami naman yan, nakakalula.
1: Malulula ka talagahan. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
2: Grabe pala ang Disadeco.
1: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid or death benefits ng members.
2: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
3: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
4: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
5: Si Rufino Facon para sa Bionic Alternative Healthcare.
6: Ako si Rufino Facon, taga-Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood, at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
7: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lem Wilsonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
8: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
9: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
10: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng Loperamad, yung sa pagsasay, lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
11: Wow, galing.
10: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sashi na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
11: Wow.
10: Gumaling na po siya hanggang umaga.
11: Wow.
10: Hindi na po umulit.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Sa bawat sandali ng paglaki ni baby, haplos ni nanay ang pagmamahal na tunay. Kaya napakahalaga na bigyan ng tamang atensyon ang kanyang first 1,000 days. Sa panahong ito, nagsisimulang lumago at umunlad ang kanyang utak. At dito rin na itatag ang pundasyon para sa panghabang buhay na kalusugan. Mensahe ng pag-aalaga mula sa YummyVit ES2 Oral Drops.
13: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Pau-D'Arco capsule. So when I start taking PDA capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
2: Ugaling uminom ng PDA Pau-D'Arco capsule 3 beses sa isang araw.
3: For better life.
4: Baby, say mama. One more time. Say mama.
5: Hindi pa man sila makapagsalita.
6: Bilang nanay, gets na gets mo sila.
7: Iparamdam ang pagmamahal at alaga.
8: YummyVit ES2 Oral Drops.
9: YummyVit ES2 Oral Drops.
10: My vitamins B1, B2, B6, and B12. Lost or in.
11: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
13: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
14: DJX 500! Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
15: Ang DJX 500!
14: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan! DJX 500 araw-araw mabibili sa mga butik. DJX 500.
16: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
15: DJX 500
14: mabibili sa mga butika.
17: Sweet 97.7. This song is brought to you by Alindadas Micha.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Daet, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.

0: na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may tagline ng super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna, ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
1: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samyupsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit their branches located at Barangay Rizal National Highway in front of Charinas Hotel and their main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
2: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop.
3: Visit us now. They offer frozen meat.
4: DJX 500.
5: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take off, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
4: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San

0: laban. Ako si Ginang Padena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Another quality product of Aldridge Corporation.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: E di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, e paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
2: Ang dami naman yan, nakakalula.
1: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang

0: Thrill. Ang pag-inom ng anak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman. DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Sa mga butika.
3: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
4: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo, timpla, and Drive Max Coffee.
5: Kape na?
6: Sana lagi.
4: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.

0: Laban. Sweet 97.7.
1: DJX 500.
2: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
4: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
5: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
6: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of Guard C Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. Guard C Plus with zinc capsule.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mangan

0: Ako po si Danny Miranda, isang bronze head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
1: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Okay, good morning. Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga-Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Fugao. Kumusta po ang inyong umaga, inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Ngunit kung meron pa, narito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa last year, ma'am. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, sir ma'am, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arere yan, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan, ang inyong pong naramdaman, kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, sir ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapapots pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurist na. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. Bionic Alternative Healthcare Center, Kawayan City Branch. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikik, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay po sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayo subaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang niyo, katuloy niyo kaagapay niyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better than of cure. Ang hinuhinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, magagawa ng bionic sa inyo pong kalusugan. Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Lewel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawaran ng parangal ng lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntun ng kalawang pangkalusugan. Yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, magating po sa kalusugan.
2: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli. Let's get back to the music.
4: Number one for today's hits and all-time favorites.
2: Sweet 97.7.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon, sweethearts. The time now is 3:30, and this time check is brought to you by Pauti Arco. Balik sigla, balik PDA.
3: Wala bang sapat na gatas si mommy para kay baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
4: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, video taping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
5: IIM Photo Studio.
4: IIM Photo Studio.
5: Your image, your story.
6: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
7: Looking for the ultimate staycation right here in Santiago City? Gather the barkada and family, escape to Villa Casa in Glorieta Subdivision, Dabinan West. Whether it's a family reunion, a barkada hangout, or a quick day trip, we have the perfect stay for you. Dive into a crystal clear private pool, sing your heart out on the karaoke, or challenge your friends to a game of billiards. Experience our premier 22-hour package and enjoy a fully air-conditioned 4-bedroom house with high-speed Wi-Fi, a complete kitchen setup, and smart TVs. Dates are filling up fast. Lock in your booking today by calling or texting 0917-505-7574 or search for Villa Casa on Facebook. Your private paradise awaits. Book your stay at Villa Casa today. Your beauty home staycation.
8: DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC certified naturopathic practitioner, certified well-being partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert.
9: Welcome na naman mga kaibigan sa ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternativo, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C. Muling nagbabalik ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doc June Alcazar, ang inyong Doctor of Naturopathy, na walang sawang magbibigay sa inyo ng impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At lalong-lalo na makaibigan, sa araw na ito, isa na namang good news ang ating mapapakinggan sa isang sumubo kung gaano ka-epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500 Health Alert.
10: Margie, 35 years old. Ang nararamdaman ko po, Doc, hinihingal po ako and nagpa-check po ako sa Doc. Umabot po ng 300 ang aking cholesterol at nag-take ako ng gamot, pero ganun pa din. At sinubukan ko po yung DTX 500. Narinig ko po yun sa radio. At na-try ko talaga, sir, na napaka-epektibo ng DTX 500 after 1 week po ng aking pag-maintain ng DTX 500, gumanda talaga ang pakiramdam ko, Doc. Yung paghingal ko at saka yung aking pagdumi, gumanda rin siya. At siguro na-cleansing ako dahil doon sa ininom ko na DTX 500. Kaya sa mga nakikinig talaga ngayon, try nilang subukan ang DTX 500. Epektibo talaga.
9: Sumuk mo talaga, ma'am, na ang DTX 500. Napakaganda talaga sa pakiramdam.
10: Opo, Doc. Napakaganda talaga ng DTX 500.
9: Yung pagkahilo na nararamdaman mo dahil sa pagtaas ng kolesterol, nawala yun siya.
10: Opo, Doc.
9: Ma'am, nasubukan mo rin ang DTX coffee?
10: Oo, Doc. Maganda. Masarap talaga yung DTX coffee. May mga chia seeds talagang DTX coffee. Siguro yun yung nagpa-cleansing sa akin. Yun yung nagpakaganda sa akin ng pagdumi, yung DTX coffee mix.
9: So, the best talaga, ma'am, na combination, DTX coffee at Opo, DTX capsule.
10: Oh, yes. Maganda talaga yung i-combine yung DTX coffee at saka DTX 500.
8: DTX 500 Health Alert!
9: Yan po, mga kaibigan, ang isang kababayan na po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng original FDA-approved at epektibo na DTX 500 na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar kung saan tumaas ang kolesterol at hindi normal ang pagdumi araw-araw. Natulungan sa pag-inom sa ating epektibo na produkto. Dahil po, mga kaibigan, ang DTX 500 ay may taglay ng mga bioactive compounds, antioxidant o super antioxidant na tumutulong i-normalize ang kolesterol sa katawan. Kaya po, sa mga kabayan po natin dyan na meron ng maintenance sa mataas na kolesterol, mataas na ang blood pressure, at lagi nang nahihilo at nanglalabo na ang mata dahil sa pagkakaroon ng pressure sa daanan ng dugo, uminom ng DTX 500. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C Alkaline ng Vitamin C at kape na Clinica DTX Coffee Mix, ang super antioxidant coffee na nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
8: DTX 500. Lagi ka mong wow. Gutom.

0: Philippines, Mount GTX 500. Mapibili sa mga butik. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapibili sa mga butik.
2: GTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong

0: Laban. Sweet 97.7.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman? Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
3: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
3: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
3: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
8: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
7: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
8: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
7: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
8: Okay ba?
7: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
8: Yung rice coffee.
7: Masarap.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: DTX 500. Manalana ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
9: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
12: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
13: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
14: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
15: I am 24 years old. Ito ang aking
16: mga kwento ng pag-asa.
17: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam katuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
18: Hindi na ako next year.
19: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
16: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
20: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016 nung nasimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilis ng isang box muna ng MX3 plane. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Niinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plane. At nagulat ako, napakasarap pala ng MSC coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low-acid coffee, hindi nangangating yung sitmura ako. Mga ka-MSC, try nyo rin po ang MSC coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko matiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi ng OB-GYN ko, ipa-ultrasound ko daw. Eh, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po, natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako ng OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun, yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 plain capsule. Araw-araw po yun, walang kalya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga one month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after one year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sinubukan ng karayom. Saka po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin nakapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po. Wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, pruta, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy po ang MSC Plain at MSC Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MSC Plain. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 plain sa sa MX3 coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 tea. Yun po. Ini-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa tahanan, ang MX3 Plain, MX3 Coffee, at MX3 Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, wala subukan nila kasi upward naman po yung pressure niya, try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Binib na binib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, gagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television. Saka sa page ko ng MSC Family, member po ako doon. Kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MX3. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MX3.
0: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: ang iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF or meso lipo. And Ulti non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nung sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: So maganda pala yung rice coffee na yan, ano po kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling ko parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape. Yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong perfect eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit their branches located at Barangay Rizal National Highway in front of Charinas Hotel and their main branch located at Kamakam Street in front of former Cheersmart Building. Alindada's Meat Shop.
6: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
5: They offer frozen meat.
7: Authentic Filipino flavor ba ang hanap mo? Tara na sa Don Pedro's Diner, the home of delicious Filipino favorites that bring family and friends together. From tender kambing dishes to flavorful pato, juicy manok, and your all-time Filipino favorites. Every meal is freshly prepared with rich, authentic taste you keep coming back for. Whether it's a family dinner, a celebration, or a simple food trip, Don Pedro's Diner is the perfect place to satisfy your cravings. Visit Don Pedro's Diner today or reserve your table by calling 0917-505-7574. Don Pedro's Diner is located at Barangay Cala West, Santiago City. Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors, serve with heart.
8: Fiber first!
9: Fiber first?
8: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mapabuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
10: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
12: Tapos si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nakirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng GTX 500 na wala ang ubo ko. Normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
11: GTX 500, bibili sa mga butika.
9: ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may sangaysa, Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.

0: MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadan.

0: Kanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas tapos kanila pa yung Vistadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
1: Ang dami naman yan, nakakalula.
0: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Vistadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Vistadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Vistadeco Memorial Homes and Chapel, Vistadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Vistadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet at ang Vistadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Vistadeco Rice, Vistadeco Blends and Coffee at mga bakery bread gaya ng Egg Pie, Macaroons and Cheesy Cupcakes at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Vistadeco.
0: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Vistadeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
2: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
1: Ilang taon po kayo?
2: 44 na po.
1: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
2: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, buhawa po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintayin ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
1: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
2: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
1: Bionic Capsule?
2: Opo.
1: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
2: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
1: Okay, salamat, ma'am, ha.
3: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF, or meso lipo. And Ultra non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Centro East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika.
4: Let's get back to the music.
5: Number one for today's hits and all-time favorites.
6: Sweet 97.7.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon po akong isang sasin ng rice cookie. Mm-hmm. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Mm-hmm. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Baby, say mama.
5: Mama.
4: One more time. Say mama.
6: Hindi pa man sila makapagsalita.
7: Bilang nanay, gets na gets mo sila. Iparamdam ang pagmamahal at alaga.
8: YummyVit ES2 Oral Drops. YummyVit ES2 Oral Drops. May vitamins B1, B2, B6, and B12. Plus taurine.
9: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: Japanese Mount DGX 500. Mabibili sa mga butika. DGX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DGX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DGX 500.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel.

0: Bisadeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing. Bisadeco Memorial Homes and Chapel. Bisadeco Bakery and Coffee Shop. Catering Services. Bisadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet. At ang Bisadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Bisadeco Rice, Bisadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng Egg Pie, Macaroons, and Cheesy Cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Bisadeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, or death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Bisadeco!
0: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
2: Sir Andoy Donawan, taga-san po kayo?
3: Taga-agingasan, taga-rubis krimo po.
2: Ano ang dating naramdaman nyo bang umunta sa bayunit?
3: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, balipan-lipat yung sakit, pero dito sa tiyan ko, dito sa tiyan ng balita, kinsan, mahihirapan akong huminga pa ka.
2: Magdami.
3: Oo.
2: So anong ginamit mong gamot ng bayonet nung hindi ka makadungi?
3: Bakit po ako ng easy out? Dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
2: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
3: Hindi pa nung yun ang gamit ko.
2: So anong ginawa mo?
3: Pumunta ako sa bayonet, nagpa-schedule ako ng tonsil right of lingwin.
2: At ngayon ay anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
3: Pero ginhawa sa katawan ako.
2: Natanggal yung bato mo, nakita mo gano'ng karami?
3: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
2: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
3: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpaklisin din tayo para maramdaman din yung ginhawa sa katawan.
2: So yun po mga kababayan, narinig nyo po ang testimony at yung facility natin na si Sir Andoy Donawan from Cabarguis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang cooperation. Sabi natin, sa Bionic Alternative Care Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang cooperation. Okay. Kaya mga salamat po sa kay Sir Andoy Donawan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng YummyVit ES3 Syrup with Zinc. YummyVit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
2: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
4: IIM Photo Studio.
3: IIM Photo Studio.
4: Your image, your story.
5: Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata at pamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-TGX 500. Ito'y gawa sa pinaghalongang paraya at the sugar, sugar cane extra. Kung may pinakamataas ng ORAC value, epektibo sa pangpapababa ng blood sugar level. TGX 500. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-mighty-si mo. Ang mighty-C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng mighty na panlaban. Mighty-C, the mighty power of C. Mighty C, TGX 500, Health Alert.
6: Welcome na naman sa isang edisyon sa ating programang Health Alert. Atin sa atin ng DTX 500 kapsula na may tagline na pinakamataas na ORAC value na tumutulong maiwasan ang maraming karamdaman. Kasama pa rin po yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, para pag-uusapan na po natin ang mga dahilan ng mga karamdaman. At lalong-lalo po sa araw na ito, mga kaibigan, isang live interview na naman ang ating mapapakinggan sa isang user ng DTX 500 na meron pong iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng ating epektibo na produkto.
5: DTX 500 Health Alert.
7: Sir, magandang hapon sa iyo. Ano pong pangalan natin?
8: L.A. Ruby.
7: Taga saan?
8: La Union, Pangasinan.
7: Sir, before kayo nag-inom ng DTX 500, ano po yung naramdaman mo sa katawan mo?
8: Tumaas ang acid ko, kaya hirap na hirap akong maglakad kasi namamaga tuhod ko. Namumula talaga. Kumain kasi ako ng mga lamang loob. Sinubukan ko ang DTX 500. Maganda talaga. After 2 days, ang pamamaga at pananakit ng tuhod ko, unti-unti talagang nawawala at nawala yung pamumula at pananakit. Yung sige ako, ihi ng ihi sa gabi, nag-normal din kaya gumanda ang tulog. The best talaga ang DTX 500. Kaya subukan din nila DTX 500.
7: So, ibig sabihin, sir, before kayo nag-take ng DTX 500, masakit talaga ang tuhod nyo at namumula?
8: Oo, grabe talaga ang pamumula, sir.
7: So, masasabi nyo epektibo talaga ang DTX 500?
8: Napaka-epektibo talaga ng DTX 500 para sa akin.
5: DTX 500 Health Alert!
6: Yan po ang isang live interview sa ating kababayan, Sir Ili. Kung saan meron pong arthritis, hirap ng maglakad, namumula, nananakit po ang kasukasuhan dahil tumaas po ang acid o nagkakaroon po ng acidity na tulungan po sa pag-inom ng DTX 500. After 2 days na pag-inom, makaibigan, naramdaman niya kaagad ang napakagandang epekto nito sa kanyang katawan. At ano nga ba ang meron sa DTX 500? Bakit nakakatulong ito sa pamamaga? Sa pag-aaral ng National Institute of Health, ang sugar cane o de-sugared sugar cane na nasa DTX ay may taglay na flavonoids. isang klase ng super antioxidant na nag-a-activate sa antioxidant pathways na pumipigil sa epekto ng inflammation. Kaya nakakatulong itong lunasan ang mga pamamaga sa loob at labas ng katawan. Pinipigilan kasi ng flavonoids na nasa DTX 500 ang pagpapalabas ng enzyme na lysozymes at B-glucuronidase na pumipigil sa pagpalabas ng arachidonic acid na nagpapababa ng inflammation reaction. Kaya kung meron ka ng pamamaga gaya ng arthritis, hirap mag-ihi dahil namamaga na ang prostate, hirap maghinga dahil namamaga ang daanan ng hangin dahil merong asthma problem, namamaga ang puso at atay dahil tumaas ang SGPT at cholesterol, mag-DTX 500 araw-araw. Para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng Multi-C ang alkaline na vitamin C na tumutulong para palakasin ang ating resistensya. At kung healthy naman na kape ang hanap natin, mag-DTX Coffee, ang super antioxidant coffee na mabibili na sa lahat ng mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
5: DTX 500.
9: Ako si Rose. Palaging sumasakit yung likod ko at may history yung pamilya ko sa sakit na kidney. Narinig ko yung DTX 500 sa radio. Pumili at uminom ako ng 2 kapsula sa isang araw. At tinuloy-tuloy ko ito. Ngayon, hindi na sumasakit yung likod. Salamat talaga sa DTX 500.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: hingga menghau.
1: Gutu
0: at lagi na ihi. Tuwai sinto manang tayo pinis.
1: Ang DTX 500 ka.
0: May ampalaya extra.
1: Nasa gana sa Sharon tea.
0: Na nakakatulong sa pagpapababa
1: ng blood sugar level.
0: Iwasan ang tayo pinis.
1: Mang DTX 500.
0: Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
2: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Wednesday!

0: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBP. Check our time. It is now exactly 7 o'clock. Time check brought to you by MX3. Be extraordinary with MX3.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Apo.
2: Tapos ito bang matulog. Tulad ko yung boy ng ano, yung danaka sa pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yung boy. Kung saan, danawang bench pa, isang araw. Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla na Drive Max Coffee.
5: Kape na.
6: Sana lagi.
4: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
7: DGX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
8: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
7: DGX 500, mabibili sa mga butika.
9: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
10: Si Rufino Facon para sa Bionic Alternative Healthcare.
11: Ako si Rufino Facon, taga-Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
12: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
13: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
14: Disadeco?
13: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
14: Wow, ano namang meron dyan?
13: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
14: Oh, swab yan ah.
13: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
14: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
13: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
14: Paano mo naman nasabi?
13: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
14: Ang dami naman yan, nakakalula.
13: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
14: Grabe pala ang Disadeco.
13: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, a
5: death benefits ng members.
6: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
15: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
16: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angatanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
17: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Healthy family. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan, R-I-S-E, R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
20: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee anytime of the day for a
21: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. buhay.
0: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
21: Magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat,
0: malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan.
21: At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
0: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
21: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
0: at positibong buhay.
21: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
0: ay umaasa
21: na sa pamamagitan ng produktong ito,
0: ang kanilang mga suki
21: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
22: Nationwide.
3: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
22: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
22: Testimonya,
3: patotoo,
22: karanasan,
3: maging mga katanungan
22: sa pag-iinom at paggamit
3: ng Rice Herbal Products.
22: Ito na ang inyong lingkod
3: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
22: Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating panatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyong pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na at tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang paladudunan. At din siyempre sa atin ang ating po namin pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, may buwan naman ang caller na tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Kuya Boy, si Kuan ito, si Nanay Feli.
0: Nanay Feli ng...
1: Saan
0: po?
1: Jinsan.
0: Jinsan, tama. Okay, Nanay Feli. Okay po.
1: Anong kukupong kailan mag-deliver dito sa...
0: Sa Jensan. Okay, wala pa rin po ba nanay dyan sa Jensan?
1: Wala pa po. Patagal naman ako naghintay.
0: Nasabi ko na po ito sa ating po namang deliveries, Jensan. Yung iba po ba, nanay na ano na mga butika na puntahan niyo na po?
1: Wala pa po. Kuan lang yung rojon lang dito sa amin, isang lang rojon dito sa amin lugar dito sa malayo kasi yung downtown dito sa Soledad ang bahay ko.
0: Soledad. Okay po. Sa Jensan. Okay po. Wait lang po nanay, ano po? Isa lang butika yung napuntahan po ninyo nanay.
1: Dito sa amin sa Soledad isang butika lang na Rojon.
0: Rojon, Jensan. General Santos City, di ba nanay? Opo. General Santos City. Opo. Yung ano nanay, yung Srin Pharmacy. Napuntahan nyo na po.
1: Mercury?
0: Yung Srin. Tsaka yung Dajangas.
1: Wala man. Hindi ko pa man naririnig yung Dajangas.
0: Okay. Sige po nanay. Sige po. At ipa-follow up ko po ito. Sa Rojon po kayo, ano po? Saan nga po yung lugar po ninyo, nanay?
1: Doña Soledad, Subdivision.
0: Ano pong ano yun? Anong pangalan po ng barangay o ng bayan?
1: Labangal.
0: Labangal?
1: Po.
0: Okay, Labangal. Labangal, General Santos po yan, nanay?
1: Doña Soledad, may isang Rojon Pharmacy lang.
0: Okay po, Rojon Pharmacy. Okay po. Sige po, sa General Santos City. Hindi po yan sa pinakabayan? Hindi po yan sa pinakabayan, yung sentro?
1: Hindi ito sentro. Sakal pa kami nagkuhan. Multicab na 20 ang bayad.
0: Opo nanay. Kasi po nanay, baka po baka po ang, ito pong ating rice coffee, baka po nasa bayan. Doon po ata sa bayan. Pwede nating maitanong doon yung Rojon Pharmacy sa bayan, sa mismong General Santos City, tapos sa Srin Pharmacy, tapos the Dajangas Drug Store. Lahat po yan sa General Santos City.
1: Dito sa amin, Rojon naman at sa Kakuan. Yung, yung Julian Pharmacy lang at saka Rojon.
0: Rojon lang, opo. Kasi po nanay, baka po yung main branch ng Rojon na nasa bayan, baka nandun po yung ating rice coffee.
1: Dito po, hindi kayo magpa-deliver?
0: Sasabihan ko po nanay yung ating mga deliveries, pero usually po kasi nanay, binabagsak po nila yung ating produkto sa pinakabayan po ng lugar. Diyan po sa General Santos City mismo. Doon po nanay ang meron. Baka po nandun nanay. Baka po doon sa Rojon mismo sa sentro ng General Santos City. Sa pinakabayan po, baka po nandoon.
1: Lahat na Rojon lalagyan.
0: Ha?
1: Akala ko lahat na Rodion Pharmacy deliveran ninyo.
0: Ang ano po kasi nanay, ang alam ko po ah, ito po yung alam ko. Binabagsak po sa main branch ng ano tapos yung mga branch po nanay, yung main branch siya po yung ata nagbibigay doon sa mga branches po nila. Baka po ganoon. Eh, hindi po ako sure ah, pero ang alam ko po kasi binabagsak po ng ating mga deliveries sa mismo pong bayan. Ang alam ko po.
1: Ay.
0: Opo, baka po doon, nanay. Baka po sa mismong bayan, baka po doon meron. Baka po meron doon. Try nyo po muna, nanay. Iutos nyo na lang po, Nanay Feli. Iutos nyo na lang po para hindi na ikaw yung pumunta. Iutos nyo po na puntahan po yung Rodion mismo. Kung meron pong Rodion sa sentro o sa bayan po mismo ng Jensan, iutos nyo po at baka po nandun yung ating rice coffee, Nanay Feli.
1: Opo.
0: Ah, ganun na lang po muna, Nanay Feli. Pero, opo, pero itatanong ko pa rin po ito, Nanay. Okay po.
1: Opo.
0: Okay po, Nanay. Sige po, tapos balitaan niyo po ulit ako, Nanay, ha?
1: Po, sana dito sa amin, baka malapit lang Rodion sa amin.
0: Opo. Baka po nandun ko, kasi Nanay sa ano, sa pinakabayan.
1: Sige.
0: Opo, sige po. Opo, maraming salamat po, Nanay Feli. Balitaan niyo po akong muli, Nanay, ha?
1: Opo, opo.
0: Salamat po, Nanay Feli. Maraming salamat. God bless po, Nanay. Thank you, Nanay. Bye-bye. Salamat po. Opo.

Tawag po kayo sa ating mga numero 0969-226. 9623, mga kaibigan, yung ating malamang numerong pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag po muli mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa Anim Paladuduran.

Tawag po muli mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 mga kaibigan, yung adi po namang numero. Tawag niyo po yan, dito po naman sa ating programa. At atin po namang pag-usapan, pagkwentuhan mga kaibigan ang inyo po namang...

0: Itawag niyo po yan. Dito po naman sa ating palano doon ng mga kaibigan ang inyo po naman mga kwento at katanungan na nais po ninyong ibahagi po naman dito po naman sa ating programa. Kwento kung saan po mga kaibigan na inyo po naman maibibigay yung mga karanasan po ninyo sa pag-iinom po ng ating rice coffee mga kaibigan. Ang ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Eto isang katanungan po mga kaibigan na Kuya Boy, lagi po akong puyat, hindi po makatulog, konting kaluskos na gigising agad. Makatulog man Kuya Boy 2 oras, mahaba na po yun. Pwede po ba ang rice coffee dyan? Pwedeng pwede po. Makakatulong po yung ating rice coffee mga kaibigan dahil po naman sa taglay po nito na mga nutrisyon at ibibigay po sa atin yung magandang tulog natin. Yan po yung mga inisyal na nararamdaman po natin mga kaibigan kapag tayo po ay nainom ng ating po namang rice coffee. Binibigay po sa atin yung magandang tulog. At marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom mga kaibigan. Basta po araw-araw lang at tuloy-tuloy po yung pag-iinom po nito, doon po natin nakukuha yung kagalingan at tulong na dulot po naman ng ating po namang rice coffee. Tsaka alam nating lahat mga kaibigan, ang kawalan ng tulog po ay may mga negatibong epekto po sa ating kalusugan. Kapansin-pansin po yung pagiging matamlay, kakulangan po ng lakas, maging yung kawalan po ng gana sa pagkilos kapag kulang po yung tulog. Ngunit bukod po sa mga ito, napakarami pa pong bagay na mas seryoso pong epekto ang kulang po sa tulog mga kaibigan. Kapag ang isang tao po kasi hindi nakakamtan yung kumpletong tulog na 8 hanggang 10 oras sa bawat magdamag, maaaring maranasan niya po yung ilang mga epekto gaya po ng kabuwasan sa pagiging alerto. Yun nga po yung sinasabi natin, lagi natin sinasabi, at yung pagiging maayos na pag-iisip. Dahil nga po sa kakulangan ng tulog mga kaibigan, nababawasan po yung bilis at yung pagiging alerto po natin sa araw-araw kaysa mga bagay-bagay. Apektado rin po nito yung husay natin sa pagdidesisyon at yung bilis ng reaction po sa mga bagay-bagay. Kaganapan sa paligid, hindi tayo agad nakakapag-decide. Meron din pong pagkakataon na mas mataas na panganib ang kinakaharap po natin kapag kulang tayo sa tulog sa pagkakaroon po ng mga seryosong sakit. Mas mahina po kasi yung immune system po ng isang tao na wala pong sapat na tulog. Kaya naman, mas mataas din yung possibility na mahawa po siya sa mga sakit. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila? Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ha?
0: Ano pong pangalan?
1: Rudy.
0: Rudy. Okay, taga saan po si Tatay Rudy?
1: Saan?
0: Tatay Rudy. Tatay Rudy. Hello po.
1: Hello.
0: Alam na po ng rice coffee.
1: Apo.
0: Matagal na po ba, tatay?
1: Apo.
0: Ano naman

0: po yung naitulong sa inyo ng araw-araw po ng pag-iinom ng ating rice coffee, Tate Rudy?
1: Sa akin, hindi ako nakapagbawas.
0: Hindi ka nakakapagbawas dati. Ngayon, na umiinom ka na ng rice coffee, kumusta na?
1: Wala.
0: Ha?
1: Hindi pa.
0: Hindi pa din. Nakailang karton ka na ng rice coffee?
1: Marami na eh.
0: Marami na. Baka po, tatay.
1: Oo.
0: Baka po, tatay, kulang kayo sa tubig.
1: Oo, kulang talaga.
0: Kulang talaga sa tubig. Kasi sabi nga po natin, huwag po nating iasa lahat sa atin po namang rice coffee. Yung pagbabawas po, tatay, eh, kailangan po, marami din po yung tubig dapat.
1: Ngayon po, sir.
0: Walo hanggang sampo.
1: Ah.
0: Opo.
1: Mayroon lang ang dalawa.
0: Kakaunti po yun. Nakakailang sa shape po kayo ng rice coffee sa araw-araw?
1: Dalawa-tatlo.
0: Araw-araw po ba yun? Walang putol yun?
1: Oo.
0: Lagi po kayong may rice coffee araw-araw?
1: Araw-araw.
0: Nahihilig po ba kayo sa mga... Okay. Nahihilig po ba kayo sa mga karne?
1: Hindi.
0: Hindi. Kumakain po ba kayo ng gulay?
1: Mahilig sa isda.
0: Sa isda. Napa-check up nyo na po ba yan? Kung bakit po hindi kayo... Mga ilang araw bago po kayo magbawas?
1: Apat
0: na araw?
1: Oo.
0: Ilang beses kayo kumakain sa araw-araw? Tatay?
1: Oo.
0: Ilang beses po kayong kumakain sa araw-araw? Tatay? Tatay Rudy? Nawala. Mga kaibigan, ano po, yung sinasabi natin, dapat po everyday yung pag-iinom ng ating rice coffee. Diyan po sa bagay na yan kung minsan, sabi nga natin, huwag po nating iasa po lahat, ano po, ng... kailangan po may ginagawa tayo. Unang-una, dapat po tama po yung pagkain po natin. Pangalawa, mga kaibigan, dapat sinasabayan po natin yan ng maraming tubig din. Ano po? At yung pag-exercise po, mga kaibigan, napaka-importante po niyan sa araw-araw po natin kumbaga kalusugan. Yung pag-exercise po sa araw-araw, napakalaking bagay po niyan sa atin. Bukod po sa pag-iinom natin ng ating rice coffee. At tandaan, dapat po tuloy-tuloy. Araw-araw po dapat yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee at kumbaga nag-iiwas din po tayo sa mga pagkaing alam natin na makakasama po sa atin. Para tuloy-tuloy po yung kagalingan po naman na hinahanap po natin sa ating po namang kalusugan. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Mga kalusugan, sino po sila?
2: Pwede na rin po.
0: Nagkasaan po kayo?
2: Anawan o kampo po.
0: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
2: Opo, matagal na po.
0: Nung kayo po umiinom ng ating rice coffee?
2: Magaling na po, hindi na po nag-ano yung blood sugar ko, baba, mababa na po.
0: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar po.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: DTX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start ako mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
4: DTX 500, bibili sa mga butika.
6: ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
7: Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet Bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may sangaysa, Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. GuardC Plus with zinc capsule.
2: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GuardC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DTX 500.
4: Madala na ba ang gulubo sa iyong mukha?
3: Madalas nangihina at nagkakasakit.
4: Baka kulang ka sa antioxidant.
3: Mag-DTX 500 ka
4: para hindi maging sakitin.
3: At always mukhang bata at marakas sa pangangatawan.
4: DTX 500. Araw-araw.
3: Bibili sa mga butika.
4: DTX 500.
5: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
4: DTX 500.
3: DTX 500.
6: Boy, a super!

0: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
1: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: That's a song from Puddle of Mud with Blurry on top of that, Creed, One Last Breath, Nickelback, Photograph, and Hinder with Lips of an Angel. I'm DJ Nathan. Magbe-break muna tayo. Magbabalik after these short reminders. Don't go anywhere.
1: Sweet 97.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
2: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
3: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
2: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
2: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
2: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
5: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
6: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong merong nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya at yun ay ginawa ko naman at nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
5: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
7: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
8: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangailangan ng pangpuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may sangaysa, Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
9: Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
9: DTX 500. Bibili sa mga butika.
11: Headache? Check. Backache? Check. Muscle pain? Check. Migraine? Check. Dysmenorrhea? Check. All in one. Ang sakit. Parang naka-bundle promo ang sakit ng katawan. Seriously, hindi biro ang sakit. Mag-Fast Relax. May paracetamol at ibuprofen sa sakit ng ulo at katawan. Fast Relax.
12: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mix 97.7 now turns the music back on.
14: Overload. Pleasure overload.
13: Here it comes.
15: Great.
13: Mix 97.7. Today's best mix.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DTX 500. Ang pag-inom ng anak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500 sa mga butika.
0: Looking for the ultimate staycation right here in Santiago City? Gather the barkada and family, escape to Villacasa in Glorieta Subdivision, Dabinan West. Whether it's a family reunion, a barkada hangout, or a quick day trip, we have the perfect stay for you. Dive into our crystal clear private

0: That's a song from FM Static with Moment of Truth. My name is DJ Nathan. You are still listening to Sweet 97.7 Friday edition of the Night Ride Mix. Rock infused Fridays till 10 o'clock. It is now exactly 9 o'clock. Magbe-break muna tayo. But before I go to break, we'd like to give a huge shout out to Sir Leon. Ano, no, nakikinig siya ng ating radio station kasi hindi na tayo naka-Facebook Live. Kanina naka-Facebook Live tayo, ngayon hindi na. Anyway, shout out and punta kayo sa barbershop niya. Barber ko yun. Actually, trainer ko siya. Tinuturuan niya ako maggupit kasi gusto ko maging barbero. Actually, seryoso yun. Anyway, magbe-break muna tayo. Magbabalik after these short reminders. Don't go anywhere.
1: Sweet 97.7 FM.
0: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBP. Check our time. It is now exactly 9 o'clock. Time check brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ating palatuntunan, Kaalamang Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Health Care Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na pagsasayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong likod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya ito? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nasabi natin si Mami, isang mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatang natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatang natin na hypertension. Napakarami idibaper matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo ininom niyan, bakit ko bilang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasi nungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta, ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Katapres. Ilalagay silang dila pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200, at hindi mo nilagay yan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay mo silang dila ng Katapres, bababa agad, sumagsabset agad ang dugo niya. Pinom mo ng losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Ngunang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan na. Water therapy. Kailangan mo, pag-hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. O, pigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tinatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw? Ay, di lalo mas maganda. Di ba? Ayan, sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested yung problem na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na problem yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. Para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunin ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba ulit kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabi ng sito. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Kaya di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako ang tatanungin nyo, para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo nakaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. O, paano mag-enjoy? Kaya nang sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But the broken spirit, diet the bones. So, pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating bato, kumuto ka ugat, kumato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-highblood ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na-highblood sa malunggay? Meron bang na-highblood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyan dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong masaluyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Narin ang okra, alagbapi, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit din ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ninawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Rambat, palingki, katali po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung sideboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pag nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. bisitahin niyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin niyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number, 0917-8874-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang mahalam. God bless us all.
2: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
2: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
3: Ang DTX 500
2: upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan.
3: Ang DTX 500 araw-araw
2: mabibili sa mga butik.
3: DTX 500.
4: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: DTX 500
2: mabibili sa mga butika.
5: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
6: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
7: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
8: POV, my Power Cells Herbal Capsule ka.
9: Ano mang POV, my Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: DTX 500!
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at kulay?
3: Umawi ka na lang
2: sa DTX 500!
3: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
3: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
3: Ang DTX 500!
2: DTX 500!
11: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.
12: Mix 97.7 now turns the music back on.
13: Overload, pleasure overload.
12: Here it comes.
14: Great.
12: Mix 97.7, today's best mix.

0: Sweet 97.7.
1: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DJX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DJX 500 araw-araw. Mabibilis sa mga butik. DJX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500,
3: bili sa mga butika.
4: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
5: Ricky Sanchez po.
4: Taga saan po kayo?
5: Taga Dait, Camarines Norte.
4: Ilang taon?
5: 30.
4: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
5: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
4: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
5: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
6: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
7: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansimpapawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
8: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po ha, na napakarami yung kawambayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lating itong tinatawa din ha, cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawa din na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga mapagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tay, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no. Ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano? Naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa nyo likod? Sinalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang ang sagot sa karamdaman. Kaya kasama natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig, dapat pala pakinggan yung mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo, nag-explain ako. Nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa bagayalo ko, pinalagyan ko ng sili, mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, nampuot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay doon kaya uminom kasi manghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, diba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so, hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintanggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement to, na rin po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at tayo magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo mabisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong globe, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business line personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pakitrabaho sa aming araw. Ngayon tayo itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin, subukan makipag-ugnayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
7: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
3: Baby, say mama.
9: Mama.
3: One more time. Say mama.
10: Hindi pa man sila makapagsalita.
11: Bilang nanay, gets na gets mo sila.
12: Iparamdam ang pagmamahal at alaga.
13: Yummy Vit ES2 Oral Drops. Yummy Vit ES2 Oral Drops. May vitamins B1, B2,
9: B6 and B12. Lost or in.
13: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: DGX 500.
15: Ako si Minerva, may bukol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
14: DGX 500. Bibili sa mga buti. DGX 500. DGX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DGX 500 Stroke ay pwedeng iwasan kung may DGX 500 ka. Pantlaban DGX 500 araw-araw, mabibili sa mga butika.
16: Today's best music is on.
17: Woohoo! Today's best mix.
18: Mix 97.7.

0: grabe. Di ba bangon?
1: DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. We'll

0: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
1: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa 10-16 na taon na pagsasayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Nilang inyong lingkod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong pelosa po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ito kaya ito? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isang mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatang natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatang natin na hypertension. Napakarami hindi ba per matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbomba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasi nungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalapnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Katapres. Ilalagay silang dila pagka tumataas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagay, ang delikado, pwedeng may stroke ang isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, bababa agad, sumagsabsay agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, bigaan mo ng limon, warm water.

0: lagi mo ng kalamansiyan o kaya limon, inumin, hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang tinatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O yun ang kagandahan. Ay paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalong mas maganda. Di ba? Kaya nga sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. Para ma-feel mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunin ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba ulit akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-highblood? Magkaka-highblood ka, sabihin ko ito. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Kaya di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako nung tatanungin nyo para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood at iwasan mo yung stress, kasi stress mo nakaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry it the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating batok, humuto ka ugat, kumatos siya. So paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, matamis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi yung totoo, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinain malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagmati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi, at ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano dapat minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng Easy Out. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera, awan kay maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Health Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palingki, katali po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung sideboard natin, back to back, Bionic Alternative Health Center, Cavayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Free check-up, free consultation. Bayad ang magtanong. Sabi natin sir, ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tinatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tinatawag na attorney's fee. Pero sa Bayunik, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo lang po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo. Kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, M48, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So, you can try, tawagan nyo po ang iyong lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po ninyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang iyong likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.

0: Laban. Sweet 97.7.
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Maraming nanganganib sa kanilang pananampalataya. Sa kabila ng unos, ang kanilang pananampalataya ay patuloy na nagliliyab ng liwanag at pag-asa. Ngunit siya na tumagal hanggang sa wakas, ito'y magsisiligtas. Matthew 24:13. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
4: Shak ni Ruby Renticiano, may sanga entrepreneur. Katanga panawon, masapul nga madiskarte ka. Iso nga bukot ti ubrak, at dapat ti negosyok. Kaya nga ibalanse ti amin nga ubrak, gapu iti pigsak, gapu iti panagkaan, iti healthy foods, kan regular exercise. MX3 capsule na adaan iti alpha, beta, kan gamma nutrient. Bili bak iti MX3 idipay. MX3 is my partner in achieving our family's dream.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: sapaw. Oh, wow!
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan,

Inuwa mo pa akong tanga, tayo ay lumilipad. At ako'y iniwan mo pang lulipad. Inuwa mo pa akong tanga,

0: Melbourne. Sweet 97.7.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla ang Drive Max Coffee.
4: Kape na.
3: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
5: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
6: Sa buhay natin ay mahalaga.
5: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon. Araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonio at Dr. Binette Sonio, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.

0: am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number one, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number one sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
3: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
4: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alert ito ang katawan ko.
3: DTX 500. Bili sa mga butika.
5: Let's get back to the music.
6: Number one for today's hits and all-time favorites.
7: Sweet 97.7.

0: Kicks 500.
1: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
2: Saan ka pa pupunta?
1: Naku, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
2: Sure ka ba dyan? Sa FICO Bank na yan, Mare?
1: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
2: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
1: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
2: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
1: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
3: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Arco Capsule. High sugar and high blood pressure.

0: Dinas na super sariwa. Super sarap! Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa. Super sarap! Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines. Sardines mo na, ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
1: 97.7, today's best mix. 97.7.